0: Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano ito?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
2: Saan kilo nga nito?
4: Awat muna!
5: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: GV99.9. Your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng reliable tools and hardware essentials na magagamit mo para sa home repairs, construction at automotive work? Nako, may good news ako sa inyo dahil ang Inco Tools Depot Lipa ay magbubukas na sa June 8. At ang magandang balita, umuulan ng promo! Kaya naman sugod na sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Meron silang 50% off para sa cordless tools at power tools. 10% off sa hand tools at accessories. Meron din silang buy one take one sa cordless angle grinder sa first 10 customers at marami pang iba. Kaya naman mga ka-vibes, sama-sama na tayong pumunta sa Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
2: GB99.9, your good vibes.

0: 99.9 Yoy! Good vibes!
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
5: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
6: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
7: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
6: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
8: Oo, ayaw ka na!
9: Wala! Joke pala yun!
10: Wow! Sabado na!
9: Wow! Gusto ko to!
10: Ay, siya! Ganado na naman ako!
6: Talagang ganado ka dito! Dahil kasama niyo na ang magpapagana ng inyong almusal hanggang tanghalian!
11: Magandang morning sa ating mga kapiling kabonding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
6: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
11: Tutok lang para kayo maging GV informed, GV aware, GV updated. Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes. OPM tugtugan hanggang alas 12 ng tanghali.
6: Tuwing Sabado mula 6 a.m. hanggang 12 p.m. sa programang Bida ang Ganado!
12: Sabado, Ganado!
13: Naku, ganado na naman ako.
11: Dito lamang yan sa inyong number one Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. Ganado ka dito!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito.
3: Magkano ang
2: mahal naman.
3: 120 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
2: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
3: Paano kung late ka pero ikaw pa yung galit?
4: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng mag-lair?
5: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tapad?
6: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
7: Eh, di makijam with DJ Yam!
8: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
7: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
8: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
7: Sa programang, ang tanong...
9: Ala eh, paano?
7: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
8: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
10: Paano nga yun?
11: Ay, Bochoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
12: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
11: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
13: Ayaw ka na!
10: Wala? Joke pala yun!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano ito?
3: Mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
4: Rexido Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. Your good vibes.

0: TV 99.9. Your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
6: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
5: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
6: Ayaw ko nan!
7: Hala? Joke pala yun?
8: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
9: Every letter carries a story.
10: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
9: A love that questions. A heart that is hurting.
11: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
9: A decision that is not easy.
12: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
9: Love should never make you feel second.
10: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
9: Let us talk about your story.
10: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
9: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: 가슴 부시고 어어 땡큐 미스터 DJ.
1: Mr. DJ by Ms. Sharon Cuneta. Only here at GV99.9, your good vibes. And welcome po sa ating programa ang nagbibigay good vibes every Sunday afternoon. And Sunday songs and letter with your very own DJ Papa Ju. Ang bibigay ng inspirasyon sa mga taong umiibig. At mga taong nagbabalak pang umibig. Kaya samahan niyo ako ng tatlong oras sa ating programa. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon at tayo magkakasiyahan. Maghuhuntaan tayo ng bonggang-bongga tungkol sa usaping pag-ibig. Magbabahagi tayo ng mga words of wisdom na makakatulong sa atin kung paano ba talagang tamang paraan ng pagmamahal. Ano ba ang tamang love language? At ano ba ang dapat nating ipakita sa ating taong minamahal? Yeah. Time check, it's already 1:19 in the afternoon. So mga hindi pa nananghalian dyan, abay, mananghalian ka na kapatid. It's already late. Oo, alauna na po. At sa mga nasa piyestahan po ngayong hapon na ito, sa buong Calabarzon region at sa Mega Batangas and beyond. O, ingat-ingat po ha. Dahan-dahan sa pagkain, mga kababayan. Oo. Yeah, ano mang ginagawa mo sa buhay, ikaw man ngayon ay nagmamaneho sa ating mga minamahal na drivers, taxi driver. O, meron na tayong taxi nga pala sa Batangas City. Ano? At sa ating mga Batrasco drivers, sa ating mga jeepney drivers, bus drivers, at mga katoda, samahan niyo ako sa ating programa Usaping Pag-ibig at tugtugang pag-ibig tayo ngayong hapon na ito na magpapaalala sa atin sa ating mga nakalipas o nakaraan ng mga buhay pag-ibig natin na minsan magpapangiti at minsan ay nagpapaluha every time na maalala natin ang ating nakaraan. Ayan. For your request songs and greetings, pwede nyo kaming pakinggan sa ating live streaming GV99-9.live. Again, you can tune in via live stream through GV99-9.live, and pwede mo kaming i-message dyan for your request songs and pa-shout out. And also pwede mo kong i-message sa ating hotline number 0926-079-8708. Again, it's 0926-079-8708. At ipi-play natin ang iyong mga request songs at babatiin natin ang napashout. Ayan, and because of that, baliktugtugan muna tayo. So I'll be playing a song by Air Supply, Come What May, only here at GV99.9, your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Your good vibes.
2: GV 99.9. Your good vibes.
3: It is now 1:30 in the afternoon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
1: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
7: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas pinagaling pa.
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Bossing!
12: Oy, Bossing! Magandang umaga!
11: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
12: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
11: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
13: Ayaw ko na.
14: Hala? Joke pala yun?
15: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
16: Every letter carries a story.
17: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
16: A love that questions. A heart that is hurting.
18: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
16: A decision that is not easy.
19: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
16: Love should never make you feel second.
17: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
16: Let us talk about your story.
17: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
16: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9.

A song by Peter Cetera and Cher, After All. Only here at GV99.9, Your Good Vibes. And nagbabalik po ang inyong nag-iisang maestro cantatero sa radio. Si DJ Papa Joe sa inyong programang Sunday Songs and Letters. And we'll be playing a lot of beautiful love songs of yesterday and today. Na talaga magpapaalala sa atin sa ating mga nakalipas na pag-ibig. Mga nakaraang magpapangiti at minsan ay nagpaluha sa atin. Bakit kaya ganun, ano? Ang sarap alalahanin ang ating mga nakalipas sa pag-ibig. Kahit may pagkakataon na nasaktan tayo ng sobra-sobra noong mga panahong yun. Kahit napakiramdam natin, hindi tayo minahal. Ang mahalaga, naging masaya tayo at nagmahal tayo ng lubos. Again, for your request songs and pa-shoutout, pwede nyo kaming mapakinggan via live stream to gv99-9.live. Again, gv99-9.live. And also, you can message us via our hotline number 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708. Napakasarap talaga ang alalahanin, my dear listeners, ang mga pag-ibig na lumipas. Talaga nga naman, ano? Parang kailan lang kasama pa natin yung taong minahal natin. Yung taong pinag-alaya natin ng ating mga pangarap. Yung taong kasama natin na binubuo natin lahat ng pangarap

sana alagaan ka niya, higit sa pagmamahal at pag-aalagang kailangan ko para sa'yo. Sana masaya ka. Ang sarap alalahanin ng mga panahong kapiling ka. Sarap balik-balikan ang nakalipas. So I'll be playing a song by Gary Valenciano. Sana maulit muli. Only here at GV99.9, Your Good Vibes.

A song by Augie Alcacid. Bakit ngayon ka lang? Only your GV 99.9, your good vibes. At kasama nyo pa rin si DJ Papa Joe sa inyong programa Sunday Songs and Letters. And in a while, matutunghaya natin ang storya ng pag-ibigan ni Anthony at ni Marie. Naway kapulutan natin ito ng aral at inspirasyon kung paano tamang magmahal at paano muling umibig sa tamang pamamahal. Ayan. So time check. It's already 2:11 in the afternoon. At makakapiling niyo pa rin si Papa Joe hanggang alas 4 po ng hapon. At ngayon tunghayan po natin ang liham ni Anthony. Dear Papa Joe, maraming salamat sa pagpili at pagbasa mo sa aking liham. Itago mo na lang ako sa pangalang Anthony. Isa akong ordinaryong call center agent nung panahong umibig ako. Wala akong karanasan sa pag-ibig nung mga panahong yun. Sabi nga nila, no girlfriend since birth. Nang makilala ko si Marie, isa siyang sales lady sa isang mall. Working student. At sumusuporta sa kanyang mga magulang. Ewan ko ba? Bakit parang na-attract agad ako sa kanya? Nahulog unti-unti ang loob ko sa kanya. Tipong pakiramdam ko'y mahal ko na siya. Bakit kaya ganito magbiro ang tadhana, Papa Joe? Kahit hindi ko pa siya ganong kakilala, parang ang gaan-gaanan ang loob ko sa kanya. Tanga ba ako? Tanga ba ang puso ko? Pwede bang turuan ang puso kung sino ang taong mamahalin? Pwede ko bang turuan ang puso ko kung sino ang tamang ibigin? Pwede ko bang sabihan ng aking puso na wait lang, hindi mo pa gaanong kilala si Marie. Huwag mo muna siyang mahalin dahil hindi mo pa siya ganong lubos kakilala. Baka masaktan ka lang at mabigo. Hinay-hinay lang.

0: GV99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV 99.9.
5: Yoy! Good vibes!
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GV 99.9. Your good vibes.

Papa Joe. Mahal ko na si Marie. Ewan ko ba? Pakiramdam ko, hindi ko kayang lumipas ang maghapon na hindi ko siya nakakausap. Hindi mabubuo ang isang araw sa akin nang wala kaming komunikasyon. Lumipas ang mga araw at buwan. Unti-unti nang nahulog ang loob ko sa kanya. At ganun din siya sa akin. Galing siya sa isang relasyon na kung saan iniwan siya at nasaktan. Kaya nung una, natatakot siyang tanggapin ako sa buhay niya. Kaya sabi niya sa akin, hindi pa siya handa. At kung okay lang daw sa akin ay maging magkaibigan lang muna kami. Pumayag ako, Papa Joe. Pumayag ako kahit na alam ko sa sarili ko na hindi lang kaibigan ang gusto ko. At higit pa doon ang nais ko. Mahal na mahal ko siya, Papa Joe. Gusto ko na siyang maging kabiyak ng aking puso. Habang tumatagal, Papa Joe, nawala na ang takot sa kanyang dibdib. Napalitan na ng ligaya, ng inspirasyon, at ng pag-ibig. Unti-unti niya nang pinaramdam sa akin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagtitiwala, at bumubuo na namin ang aming mumunting pangarap na magkasama. Magkasama nga harapin ang mga pagsubok ng buhay. Magkasamang bubuo ng aming munting pamilya. Magkasamang haharap anuman ang dumating. Mabuti man o pagsubok man ito. Handa kami, Papa Joe. Handa kami kahit ano pa mangyari. Kaya namin itong pagtagumpayan dahil sa aming pagmamahalan. Pagmamahalang hindi matitibag ng kahit paanong pagsubok. Pagtutulman ang pamilya niya o tumutulman ang pamilya ko. Ang mahalaga, masaya kami sa isa't isa. Nagkakaunawaan kami, nagmamahalan kami, at pinapahalagahan namin ang aming relasyon.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito. Hey, magkano ang
4: mahal naman. 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna! Ah!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte!
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gawa ay pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
13: Parang yung boy, di ba ang pera ay nabalik?
14: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
13: Ay, yeah, ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
14: Oo, ayaw ko nan.
5: Hala, joke mo na yun?
15: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
16: Every letter carries a story.
17: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
16: A love that questions. A heart that is hurting.
18: Dear Papa Joe, hanggang ngayon hindi pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
16: A decision that is not easy.
19: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
16: Love should never make you feel second.
17: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
16: Let us talk about your story.
17: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
16: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

Papa Joe. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan na taon, at tumibay ang aming pagsasamahan. Mas lumalim ang aming pag-ibigan. Pinakilala ko siya sa aking pamilya at ganun din ako sa kanya. Tanggap naman kami ng aming pamilya. Tanggap nila ang aming relasyon. Napakasarap palang magmahal, Papa Joe. Napakasarap pala ng iniibig ka ng taong mahal mo. Ang saya-sayang bumuo ng pangarap. Pangarap na matagal ko nang inantay. Nagbunga ang aming pagmamahalan, Papa Joe. At ito ang mas nagpatibay sa aming relasyon. Mas lalong naging inspirado ang bawat isa na magtrabaho, mangarap, at magpundar para sa aming bagong pamilya. Hindi ko maiisip, meron na pala kaming kaparating na supling na magdadagdag saya sa amin. Bubuo sa aming pamilya. Magbibigay ng dagdag inspirasyon sa akin, Papa Joe. Magpapalakas sa aking pinanghihinaang loob. Napagdesisyon na namin kami magsama na, Papa Joe. At kumuha nga kami ng isang bahay kung saan doon kami nanirahan. Dumating ang araw na aming pinakahihintay. At isinilang na ang aming supling. Isang napakagandang batang babae. Nung una ko siyang makita, Papa Joe, hindi ko maipaliwanag kung anong mararamdaman ko. Sobrang saya. Hindi ko alam kung maluluha ako sa sobrang saya. Nung first time ko siyang makita. Sarap pa lang, mahagkan at mayakap ang aking anak. Ang sarap pa lang pakinggan ng kanyang mga ngiti. Ang sarap umuwi sa iyong bahay na makikita mo ang aking mag-ina. Inspirado ako, Papa Joe. Ang sarap mabuhay kasama sila.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Papa Joe, ang sarap pala mag-umpisa kasama ang iyong pamilya. Napakalaking biyaya galing sa Pong May Kapal. Nakasama ko ang aking mag-ina. Bumubuo ng pangarap. Unti-unting lumalaki ang aming anak. Meron kaming sariling tahanan kung saan kami tumutuloy. At kasakasama rin namin ang kanyang mga kapatid. Lumipas ang mga araw, Papa Joe. Maayos naman ang lahat sa amin. Maayos ang aming relasyon. Maayos ang aming trabaho. Hanggang isang araw, napagdesisyonan ni Marie na mangibang bansa. Nagtrabaho siya sa isang fast food chain sa gitnang Silangan. At ako naman ang nag-alaga sa aming anak. Nung una, maayos ang aming komunikasyon. Kinakausap niya, tinatawagan ang aming anak sa messenger. At ganun din naman ang aking relasyon sa kanyang mga kapatid. May pagkakataon nga, hinihiram ang aking anak. Hanggang isang araw, hiniram ang aking anak, ngunit hindi ito binaligtas. Pumunta ako sa kanila para sunduin ang aking anak, ngunit ayaw na nilang ibigay sa akin. Sabi ng kanyang kapatid, may usapan na raw sila ni Marie na doon na lang sa kanya tutuloy ang aking anak at ayaw na niya sa akin. Kumuho ang lahat sa akin, Papa Joe. Hindi ko alam saan ba ako nagkamali, saan ako nagkulang, bakit bigla-bigla ayaw mo na sa akin. Hanggang na-discovery ko, meron na palang siyang ibang mahal. Meron na siyang bagong kinakasama sa gitnang Silangan. At yun ang napakasakit sa akin. Kinuha na nga sa akin ang aking anak na wala pa ang babaeng minahal ko. Ang saklap magbiro ng tadhana, Papa Joe. Biglang masaya. Bigla-bigla rin naglaho lahat sa isang iglap.

Papa Joe. Sobrang sakit ng dinanas ko. Nang iniwan ako ng babaeng mahal ko at nawala rin sa piling ko ang aking anak. Hindi niya kayang ipaliwanag sa akin, Papa Joe, kung bakit niya ako iniwan. Hindi niya masabi sa akin kung saan ako nagkulang at ano ba ang tamang dahilan. Lumipas ang mga taon, hindi ko sila kapiling. Hindi ko alam kung siniraan niya ako sa aking anak. Dahil sa tuwing sinusubukan kong makikonnect at makipag-communicate sa aking anak, nararamdaman ko na parang may tampo siya sa akin. Hindi lang yung pinasabi. Ang sakit magbiro ng tadhana, Papa Joe. Ngunit wala akong magawa kundi tanggapin ito. Maraming salamat, Papa Joe, sa pagpili ng aking liham at pagbasa ito on air. Naway kapulutan nito ng aral ng ating mga listeners. Nagmamahal, Anthony. Anthony, hindi biro ang pinagdaanan mo. Hindi biro ang iwan ng iyong mag-ina. I can feel how painful it is. Kung gaano kasakit ang mawala ng taong minamahal nang hindi mo alam kung anong dahilan. Hindi mo alam kung saan ka nagkulang. Hindi mo alam kung saan ka nagkamali. Iniwang ka ng basta-basta. At pagdating sa huli, ikaw pa ang may kasalanan sa paningin ng iyong anak. Ang sakit ng iyong dinanas. Kasalanang hindi mo alam. Kasalanang hindi mo ginawa. Ngunit iyong pinagdurusahan. Damang-dama ko ang sakit na iyong dinanas. So with that, I'll be playing a song by Rockstar 2. This song is for you, Anthony. Parting Time, only here at GB 99.9. Your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Parang yung boy. Di ba kaya ang pera ay nabalik?
2: Abay, oo naman. Basta di kayo gumagawa ng kabutihan.
1: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
2: Ayaw ko nan.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV99.9. Your good vibes.
0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.

A song version by Regine Velasquez, Forevermore, only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik pong muli ang nag-iisang maestro cantatero sa radio, si DJ Papa Joe. Sa inyong programang Sunday Songs and Letters, talaga napakabilis po ng oras, ano? Already 3:57 in the afternoon at dahil dyan tayo pansamantala magpapaalam. But before that, I would like to say happy listening sa ating mga kaibigan diyan sa Bayan ng Rosario, especially dyan sa Barangay San Ignacios, lalong-lalo na dyan kay Sir Adi Putsalan at sa iyong buong family at sa buong Perez family na nakikinig sa atin all the way from Iban, Batangas. Happy listening po. And also, I would like to say happy listening sa ating kaibigan si Bambi ng Lipa City at sa Ranalan family. Kaya nakikinig po sila sa atin. And also kay Ate Del Villasor at sa ating mga kaibigan diyan sa Barangay Bulbok, Lipa City. Magandang hapon po. And also, I would like to say happy listening sa ating mga kaibigan diyan sa Lipa City Public Market na nakatutok po sa atin ang ating mga katoda na nandyan sa pilahan na nakaantabay po sa ating programa. And also, I would like to say happy listening din po sa ating mga kaibigan diyan sa Barangay Uno, especially kay Kuya Tox Kagitla at kay Kuya Mundo na nakikinig sa atin. Nakikinig din sa atin ang mga tropang Basang Amog. Ayan, maraming salamat po. At also, nakikinig din sa atin ang mga tropa natin diyan sa ano, dito sa Mataas ng Kahoy, especially ang Serrano family. Lalo na kay Sir Alvin Serrano at sa kanyang buong family. Magandang afternoon. And speaking of avid listeners, nakikinig din sa atin si Chino Valle at ang kanyang buong family. Maraming salamat din po. And also kay Doktora Elma Montalvo, nakikinig din sa atin. And also ang lover boy ng Tulay Iban, Batangas, nakikinig din sa atin ito. Si JP at ang kanyang napakagandang may bahay. Magandang afternoon. And also si Mateo Perez. Magandang afternoon sa iyo. At dahil dyan, pansamantala tayo magpapaalam. At maraming salamat po sa lahat ng umantabay sa loob ng 3 oras. At magkita-kita po muli tayo sa susunod linggo, Sabado, sa ating programa Saturday Night Jam with DJ Papa Joe. It's 6 to 9 p.m. next Saturday po. And the next day, Sunday, is Sunday Songs and Letters, 1 p.m. to 4 p.m. And for our last song, I'll be playing a song by City, Para Sa Akin. Only here at GV99.9, your good vibes. Bye-bye! Happy weekends! I love you!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.
8: Oh.

0: Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.
8: GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: pa ito?
1: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
2: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
4: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
2: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
3: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
5: GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV 99.9.
1: Yar! Good vibes!
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
7: Choy, payag ka. May kapangyarihan ka na kuryente.
8: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
7: Pero may bill ka pa rin, buwan-buwan.
9: Ayaw ka na.
10: Wala? Joke pala yun.
11: DJ, pasang request naman po.
12: Hello po, pwede pong mag-request?
11: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
13: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
13: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
14: The best request.
7: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
13: Request ka na!

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito.
3: Magkano ang
2: mahal naman.
3: 120 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: GV 99.9.
11: Yoy, good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bazing!
5: Oo!
4: Pahig ka, uulan ng bigas?
5: Abay oo! Para din ako bibili!
4: Pero, nakasako!
6: Ayaw ko na!
7: Hala? Joke pala yun?
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan na vibes?
9: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Mga kabayo, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
7: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.